uhawe yarahabye ngo ntiyibuka kubegere na bukwe naho yo murira avuga ati reka mbyinira abakwe bandege reka mbyinira abakwe bandege kagenda muhaye namba haba n'intete

Reka nderekera gasozo kugasoro. Nabico kizinzira kizanana. Mbaza bashengera n'abashenguruka. Nibatamumpiya muzotira gashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wabo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za kumutima. Ibindi azishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

kugira muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Kerine Bizindazi no karatuma amajwi bashikira kuri mikro, nababwiye ko ari Tantine Kiki Kristali Zarerimana tuje gusangira kino kiganiro. Mukurindira rero ko abo bana bashika tubaje kuba turaganira, ndaje no guha umurongo wa telefone abandi bana ariko batwumviza ari mu mihinga itandukanye. Kino kiganiro cy'uno munsi vraiment ndashaka ko abana ba telefone ari benshi kugira ngo nabo nyene bashobore kumva. Umwe nazi igisokozo uno munsi akakitubwira acama nima ya mama wiwe canke nima y'undi muntu, ndaje kumurongikira amayinite muri Leo y'igihumbi aronse umuntu ayamugurira igihumbi kirimo ibitumbura bibiri. Ndaje kubaha ka nimero ka telefone mube murabwira abavyeyi banyu ko aho turi babashiremo mayinite kugira ngo tujye gusangira kino kiganiro. Kano karirimbo ka Kohare Saint Dominique bakise Sebibondo. Mbere cenkeza abavyeyi baraye baronse ibibondo cyo umuvyeyi yibarutse, mba nungutse umwana nzokoresha mu kiganiro c'ibibondo c'abana mu kiganiro ndafise ikibanza. Umuvyeyi yabatirishije umwana naho nyenda mukeza. Umuvyeyi yasohoye umwana akaba inabukwe w'umuntu canke se bukwe w'umuntu akaronka ba mwana naho nyenda mukeza. Kubera yuko babagiye kunguka kugira ngo nanje nzoronke abana nzokoresha mu kiganiro.

0: urumva yuko ibyo bari bapfunditse byabananiye gushikako nibyo ego biya none wowe nkabonko waduteye iyo nkuru ishaka kwigisha iki iyo nkuru yawe yigisha iki
1: ishaka kwigisha ko n'uwo mwami nawe nyine ashaka kubona byakwaga kwavu akakwavu byo bavuga ko ari ibyo kugashyira ubwenge cyane cyangwa ituma yakoranya ibikoko bigire ako ka kompetisiyo ko gutwara uwo mukobwa
0: nta na kamwe kamutwaye
1: agakwavu kamwe niko kamutwaye
0: koko byagenze gute
1: ako kakuma kavuga kako kasomwa ibindi kakuma kabwira uwo mwami ngo mwami w'urundi ngo agakwavuga ngo kakwavu ka mbere ngo kagize kama kajya koko kumbona ko nako karababwa kigishije nk'uko gasuyemwo bijya bya mbere kumbona ko nyene kakaronka umwanya wo kuruhuka
0: ni ukuvuga yuko umwami yari karaba agakwavu ingene ko twari uwo mugeni ariko mugabo byaciye mu cigwa byaciye mu gapfindo twavyita ko ari agapfindo byaciyemo siko nuri no musigariyamo je nk'ubu shaka guha ikintu umwana cyangwa undi muntu nkamuha agapfindo niho nashobora gupimira ko byamunaniye cyangwa yabitoye reka ariko tugire agapfindo jewe na wewe na Sharome agapfindo tugira ni igisokozo igisokozo kimwe ugitoye amahera ijana ikindi kimwe ugitoye andi mahera ijana ibisokozo cumi turaba umuntu atwara igihumbi jenda gifise igihumbi turaba umuntu agitwara
1: yego
0: aha twagiye wewe usokoze Sharome tuatanguye
1: sokwe niruzi kasi by'umuheneko
2: ndaguhaye
1: akahene gasenge umukara
0: aha aratanguye kiravuyemo atanguye kunanigwa ijana ryo kwa Ariyamu aha ikindi
1: sokwe niruzi kana kanje kakoresha kigata
2: uruyuki
0: aha ijana ryo kwa Sharome
2: sokwe
1: niruzi
2: aho hepfo haciye abasoda batambaye ishapo
1: ndaguhaye
2: kidage
0: aha amajana abiri kwa Sharome musokoze nawe Ariyamu
1: sokwe
2: niruzi
1: ndagenda nyirikwa ndagenda
2: uruzi
0: aha atatu kwa Sharome
2: sokwe
1: niruzi
2: aho hepfo
0: kandi ntawe uvuga icyo ubundi yavuze oke we ntikiraza Ariyamu tumusokoze
1: sokwe
2: niruzi
1: sukanya niwo muri kumwe
2: ndaguhaye
1: izuru n'umunwa
0: amajana abiri kwa Ariyamu
1: niruzi
2: kadidimu
1: kana kajya iwawe
0: Ariyamu 300
1: sokwe
2: niruzi
1: kararengera
2: ndaguhaye
1: kotsi kabungera
0: musokoze nawe Ariyamu ni kimwe Sharome kindi mugenda muraguza
1: ego
2: sokwe
1: niruzi
2: ndarahamagaze nkiye guhamagaza
1: imyukariyo
0: nicyo ga Sharome
2: nicyo
0: musokoze nawe
1: sokwe
2: niruzi
1: ndakibona sindagifata
2: gituzi
0: Sharome sokoza Ariyamu nawe Ariyamu musokoze ni kiraza Sharome kiraje
2: aya
1: sokwe ongura umvuno
2: kijumbu
0: Gikona kirambara costume?
2: Yego.
0: Kirambara costume gute?
2: Kwa gisoko ya noa blanc.
0: Aha. Ndize. Icho gisoko ndosenze kwa chishuruko. Aha, tubandanye.
1: Sokwe.
2: Lords.
1: Tabye junda nungwa.
2: Uduhe.
0: Nicho gaya gari ya.
1: Na hapo tu huingu sana muhi.
0: Ikindi.
2: Sogo.
1: Iruza.
2: Mutu kumbona.
1: Natu kumfisa.
0: Nicho gaya.
2: Aya.
0: Aha, wachami shuragute.
1: Toga kumenye.
0: Uchama zukuna nina.
2: Toga kumenye.
0: Igisoko tutagitoye kare Shalom yaciye avuga ati ndaguhaye. Umva utacumura no cumwicuti ndaguhaye. Sivye? Ego. Aha, tubandanye. Hasigaye bibiri, umwe wese bibiri.
1: Umva.
0: Nibije. Nacho. Ndabasokoze nanje.
1: Ego.
0: Sokwe Liam.
1: Iruza.
0: Karadiridimba.
1: Akana kajiwa.
0: Aha. Shalom Sokwe.
2: Iruza.
0: Ndaramhagadze. Kachanga jamu.
2: Naguwa.
0: Nyogariro.
2: Sokwe Liam.
0: Eh, mafuga gute.
1: Nicho nyene. Nicho.
0: Uzicho mafuga gute wewe.
1: Adikiki amba jije. Go da ni ni kama da la maga zengi ni kama gaz.
2: Ni se.
0: Oh yeah. So kwe.
2: Rud.
0: Da la ndagenda ni ni kwanda genda.
2: Rud.
0: Bravo. Murakoze muna zibisokozo Liam. Ni kihe chigwa kiri mu bisokozo?
1: Bisoko.
0: Shalome, ni kihe chigwa kiri mu bisokozo? Na kiriyo. Liamati kwa kiri mu bisokozo. Nkubu ndakubwiye ngo ndandagenda nkirwa ndagenda. Mwaciye mwishura ngo ni iki?
1: Uruzi.
0: Ninda zuruzi none. Uraruzi. Mwese muraruzi. Nene mwumva ko harimo icigwa. Harimo icigwa. Ego. Nkubu tuvuze ngo ndavye hejuru ndanumpa mwanyishuye ngo ni iki?
1: Muhi.
0: Aha. Ninda tazi muhi none. Nta numwe ariko hari abantu usanga batazi imihwi. Baca bavyiga. Siko.
1: Ego.
0: Muhira ninde muhiri wabo bateramye mu ijoro kuziko. Ni murazi ziko mwebwe.
1: Twebwe.
0: Iziko murarize. Ibujumura bateramira hehe? Abavyeyi n'abana bateramira hehe? Muri saro. Muri saro baba ariko bagira iki?
1: Batere nkuru.
0: Nta bantu bari ku telefone.
1: Yego.
0: Aha. Ninde amaze kuvuga ati muhiri wabo canke umwana akabyumvira canke umuvyeyi ati twe turasokoranye. Kenshi muteramye muri saro mukora iki? Zerekei ki dijani neki?
1: Dijani ngimu, tuaska abo.
0: Aha. Ute inguru mu, uga, wewe diya muga teri inguru mutoi wow. Ubusha kumi gesheki.
1: Eh?
0: Ugoma kumi gesheki.
1: Parasa kwa nini kinu chiza? Niki chani kinu kitare chiza. Eba yangu choshaka kumi gesh.
0: Aha. Shalom. Muhira mute inguru, tufatuka teri inguru namu urasema mutoi wow.
2: Ego.
0: Ego, uteye nkuru mutoyi wawe ushaka kumwigisha iki?
2: Ndamwigisha nkomeka makosa yariyo.
0: Ego. Mu nkuru dutera, mu byo tuvuga, haba harimo kwigisha umwana cyangwa undi muntu. Kumubwira uti aha a ikibagikoroko. Iki ntibagikoroko. Ibi bigenda uko biriya ntibigenda kugira ngo umwigishe ikintu ciza unamubuze kandi n'ikintu kibi sivyo
1: ego
0: ego Hari akaririmbo kumugwinda nkakangi witwa umuyange legacy kavuga ngo sokuru mwana tumatumba abantu bavuga ngo ni basokuru
1: ego
0: twumvise akaririmbo na kikirundi mwumvise amajambo arimo twaza kubivuga ko duje ukonfidence
1: ego

0: Murumva ko abana turi kumwe muri kino kiganiro cacu aho turi kutarabira hamwe indirimbo imbyino nako abana bakoresha iyo bagiye gusezera umugeni ani shaka utubwire ako karirimbo bakaririmba ryari
1: mu rubanza
0: mu rubanza rw'iki
1: kwa dote
0: mukabyinira nde
1: umugeni
0: mukabyinira umugeni none nawe urarira Dorcas ako kabyino bakabyina kubera iki
1: sinzi
0: bakabyinira nde basi
1: umugeni
0: ego bakamubyinira kubera bakabyinira umukobwa cyangwa umuhungu
1: umukobwa
0: ego abi nawe ako kabyino bakabyina ryari
2: bakabyina akabyina ari vendredi cyangwa samedi muri tode muri tode
0: ni kubera iki none bakabyina
2: kubera umugeni arire
0: mwamushaka kuriza umugeni ani ni kubera ko ushaka kuriza umugeni wewe ani shaka umbwire umugeni ubonye arize ntuhora ushavura wewe kubera ko udashavura none kandi umugeni aba ariko ararira
1: nibone batoba badutwaye mu rubanza
0: nibo babatwara mu rubanza kugira ngo mugende kuryohera abageni ego Dorcas nawe urazi kubyina akabyino k'abageni urabizi tubyinire nawe mwana
1: munyana munyana
3: yewe munyana
1: ko mama shi

0: Ruaka tana tumiza.
1: Namwebwe.
0: Ego mwana. Murumva ko nakakare nimbo kimana kajosh.
2: Ego
0: itwiman. Ego. Mu minota ibiri nifuza ko tujya dusodera kino kiganiro ariko nibutse ko abariko baratwakwa 68, 60, 77, 86 mu munyanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwiriwe. Oho. Hamande rero yabina biganiro dukora turifuza ko nabana nawe nyine batasha kahebe. Utasha ubwo ngo duhetse kiganiro. Ego tayende.
3: Jenaje avyayi banje mama na papa. Na mukuru wanje. Nabo tuvukana bose. Undi nasha ni prezida wa krebe. Kubera niwe atuma ibi byose tubishikaho niwe adutoza indero nziza.
0: Ego.
3: Kandi nkaca ntasha nundi atwigisha gutamba yitwa Valante. Nabandi bose bari mu mugwi kuyavumera ndangakaranga.
0: Ego.
3: Nabagenzi banje bose anshi na kingi bose.
0: Alo.
4: Alo.
0: Miriwe.
4: Mahoro.
0: Ninde twakuye?
4: Ni Constante ngahe mwaro.
0: Wiga mu wakangahe ga Constante?
4: Mu cyenda. Ego.
0: Constante, bino biganiro vy'abana vyagufashije iki?
4: Yewe biranyohera cyane, iyo muri ko batashye, nagiye numva no utashye.
0: Utahije bande?
4: Utahije mama. Utahije mugenzi wanjye butoye ngahe mwaro nyene. Batayye n'abana bose tuvukana. Narasize ngahe Bujumbura gusa narasize.
0: Urakoze cyane. Ego. Shaka riza na watashe ugaje dusozera kino kiganiro ariko kandi nibwira bari ko baratwumiza ko tudasoba kwakira telefone kwira umwanya wategekanjwe w'ino biganiro usa nurangiye. Riza utayije bande?
2: Utayije mama na papa. Nabo tuvukana. Hama nkabataye nayije na president club aroa Yves. Aba nayije na Patience na Sheira. Aba nayije na Seba. Aba nayije na Karen. Na Abi na
0: Kazi. Karen, na utayije bande kugira ngo tuduheza kino kiganiro?
5: Nayije mama, papa, na perezida wacu wa club, na Ani, na Don, na Chantal, na Sheba, na Juice, na Sheira.
0: Wifurije iki Karen?
3: Wifurije weekend nziza.
0: Ego. Mwakoze rero kuza muri kino kiganiro, mbe mwaryohewe?
2: Ego.
0: Muzogaruka none?
2: Ego.
0: Abandi bana muzobabwira ko mwungutse iki umunsi mwaza mu kiganiro?
3: Tuzobabwira ko ku kino twungutse yuko ari vyiza kuza ngaha ku radio kubera ugaha abandi ivyiyumviro vyawe. Nabo bakumva ko babikorera.
0: Ego, urakoze cyane Karebe, wakoze kuza mu kiganiro.
3: Nawe murakoze.
0: Ego. Riza, wakoze kuza mu kiganiro cy'abana na wewe? Ego. Karen, wakoze kuza mu kiganiro cy'abana?
5: Ego.
3: Hama. Hama, ubundi muntu twashimira cyane ikiganiro kitarahera. Ni perezida wa Karebe yitwa Yves. Niwe ngaha adutoza ibintu byose. Niwe atwigisha indero runtu. No kubaha karanga. N'abavyeyi bacu.
0: Urakoze Karebe, murumva yuko uno munsi muri bino biganiro vya bano bana hari ibyo nizera ko mushobora kuba mwize bitari bike, na cyane cyane kumenya mbega umwana yokubaha abandi muri kino gihe cy'uburuhuko ibikorwa abana bakwiye kurangura kugira ngo babandanye bagira urupfasoni mu miryango iwabo. murumva kandi ko ari nziza ko abavyeyi mushira abana banyu mu migwi ndangakanaga kugira ngo bishobore

chumi bakwita gitugutu gitugutu na imvura ni izuba nukwezi wasanga imvura ari nyinshi ninduguta hanyuma kwezi ku 11 ni munyonyo inyonyora ingamba z'ibiharage nukwezi usanga ingamba z'ibiharage zaravye hagacyagwa imvura izinyonyora bikarabuka hanyuma kigarama n'ukwezi kwa 12 ni usanga inka zahaza ubwatsi zikagaramanga kuko zihaza umuyonga amafizi rero yirigwa arivuga kubera yahaze umuyonga nuko rero niziri ko mwashoboye kumenya insiguro y'amezi mu Kirundi muri kano kanya rero muce mubandanya mwumviriza uturirimo dutandukanye tuza kudishikana igihe cy'isaha 2:33 n'23 muri iyo mwanya muce mukurikirana ikiganiro duterijoro ijambo na mugenzi wacu Vincent Uwimana umenyereye gutazira Kongole.

0: Oyo murundi umunya Amerika sha. Awe.
1: Halo halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagu twakuyurihe ku isazine ni minuti 6.
1: Bitwa nzisebra deje bataze mafuta yabigeme ngamukanyosha mugisho.
0: Oya mafuta yabigeme bangana gutu. Mafuta y'umwigeme pana yabigeme. Wewe yoro woronka yuba. Woronka yuba.
1: Yo ngumwe ndabatagatisa.
0: Akuri toxique bimeze neza.
1: Mukuri twasima imana.
0: Bajye bakuri toxique bose urabakwiza.
1: Basa neza cyane.
0: Iyo nguru niyo.
1: Basa ntiwiyenze.
0: Irahera twumve.
1: Uko nukuri.
0: Eh, aha twagiye.
1: Uwambere ni wewe nyine.
0: Sawa.
1: Nabani radiye chomozi ngakwibuye nabujyanwe wiwe.
0: Chomozi ni mugakungwe mu buyenzi.
1: Yego.
0: Aho.
1: Natangiwe ndabuhanza nga mukinindo kini wirambi.
0: Yego sha.
1: Natangiwe ndarayani nga kugasere kini wirambi.
0: Aha.
1: Natangiwe ndapapa wawiri nga kugasere kini wirambi.
0: Sawa sawa.
1: Mukiri kingao numujyanwe wiwe kini.

0: Aló, aló.
1: Aló, ¿cana Santo?
0: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro, mezanet.
0: Turashima.
1: Ahora ni una turashima mwigenda.
0: Ni Chantale.
1: Ni Chantale kumubira.
0: Sawa sawa. Ijoro giza Chantale.
1: Rajita kuri wewe nyine Santos ni mujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Wari mu nda bw'ibyo macha baranda birakirimbo ndahimba ukisaka mwemwe.
0: Sawa sawa.
1: Gatika neza Chantale mu kivogero na Ruber mu kanyoshya.
0: Mhm.
1: Sanezere kuri wadi gihanga na wakinyi gihanga na Claude batazira so ni gihanga na Eric gihanga.
0: Yego.
1: Wadi bubanza na Claude gihungwe. Sabere mu kinindo na Etienne mwigenda na Gikonyozi mwigenda.
0: Mhm.
1: Uhamza mukinindo de wibare kasintuma ngende igihanga ana igihanga bavuta bagiye mu kumutakura na isa wangozi mu gasekebuye uko muri rusange abakunzi b'indundi shiritireho sa abariho sa tishantara arabatashye cyane
0: turagushimiye
1: kandi ndabashimiye mucyo ndabira ko karimba buzaba mukoze cyane kake kanezira cyadara cy'igitega mwishyatanya na bera mwigenda na sandrine mwigenda na mucyo mwigenda
0: Sawa, sawa.
1: Gero gizare.
0: Bye, bye.

0: Alo.
1: Aro.
0: Amahoro.
1: Nistawa.
0: Ninde tuyago twakuyuri he?
1: Nja himwa.
0: Ehe.
1: Meja, wamumbi.
0: Nuko kubana ndakubona meja.
1: Nistawa ni matwa himwa.
0: Wari wagiye he?
1: Asha. Mbadi nisa kamba Asha. Mbora mayimiti.
0: Ndakundi, takaje kareme, gore katugwa kanya rero umwanya no wawe.
1: Wambi nisa rara amwijene.
0: Mhm.
1: Nde karo muru.
0: Mm.
1: Aho isa nyamaga ngoni akwibagi.
0: Mm.
1: Nde karo muru ga. Namata mwe ikuni ngoni akwibagi.
0: Mm.
1: Na sibibe ni muru ga. Na nde ko mana ngoni akwibagi. Na biri sina na ngoma.
0: Ngoma yasa chega.
1: Ni avutakira ori. Kani mbona wasawi? Kafe nan.
0: Akari koko si yari limbi.
1: Mimi la biye unwanwa.
0: Ego.
1: Ogi ni kijiza na hedge.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: Alo. Amahoro. Niso bwana Karaveri. Vyoba ni ivyo. Sawa.
1: Ariko ndo bisubye neza uko ndo ya korode era yaragize n'uko yaragize hagisigana hatara
0: gitumwe. Aha, Imana yarakinze.
1: Basha no kuri foresa na foresa na ayihereye.
0: Mhm.
1: Ariko bona akundi wose ndo ni kritire kamana shana ari ngaho mu kitogero na shana ari ngaho kumvira nabe bibi. Abana ba mutama batubuntu wanwe na hele na wiwe reka mwese mu kongo akiri na bose ngo akiri na bigara ko iza ko ha mu kimindo reka mbane bana nga ngo yande kire gitane yagiye girara nga ha mu kabona reka mbane ni ko irungo nga ku isuka na jama nga ha mu isuka mu kimindo kire gitare reka mbane do nga mu hotelere bayishye ngo serese nga muri karitsiye muri wa reka mbane ko reka nga yiha nga ni yagiye wa Kenya reka mbane ana nga muri Petro Kuwegie saachiro damuru nga haa monuzi ya mubusoro Reka mbune alisijini nga haa mubusoro tiwana ya hii takatiri Reka mbune muri usanji ala kundi wafu hindi hindi kilitira nda hii suritikiro Jika ni waji yeti yisawe nga haa mumuchinino na hii hini tiwana ya hii takatiri Ani mbiri imbo
0: Aho
1: Kanya gafure pere kabisa ilanji ya ilango si inetera kundi wafu hindi hindi kilitiri Jadi waji ya chomo tuwa chomo tina Kina tanga haa murgo wetu wana ya hii takatiri Nuu odifadu sendai nyabira wa kinana ya mei tagati.
0: Hmm.
1: Daya saamu heza jigenu mkamu.
0: Amen, amen.
1: Yes,
0: yes. Nizere yuko wanda nya wigenda neza ngukumu wanda nya muvyumva. Isaha zine ne minuta mirongi birini chenda. Ibi ndu bira wanda nya arumono ni. Yo, mbasha. Chepa, che. Kanyaga pole.

0: ndirimbo.
1: Yego.
0: Adoza kimwe kimucuka makanezera abakunzi banje bose nabase.
1: Nabase.
0: Yego atasha rajamye ni farani bukiga batye ugaririmbe.
1: Mm.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.

0: Mwiriwe, alo.
1: Mwiriwe, Santos.
0: Mwiriwe, mwiriwe.
1: Mwiriwe, nezu, mezu, nezu.
0: Sha, turashima.
1: Aho ni sawa. Niko kiza agombe zipunga kulikie kwi telefone basi.
0: None gasha, ausiwe we nyene.
1: Ngo kate kareme.
0: Yego, abantu turakwiye kuba mukwihangana.
1: Nuko nuko umuntu w'Imana ugize nga mukininde wagura karave.
0: Wanza we.
1: Wi mutamu.
0: Ama kuri imisi.
1: Ukuri turashima Imana hasa twagirize Imana.
0: Byaba ni ivyo.
1: Yego, reka tamuri turigeza kuri nyina mpaye murongo n'umuryango wa.
0: Ndagushimiye.
1: Ane sama kuri sindu ndikitse bagizuro giza ntibagiye Claude asati banaye hangana mutaye Imana yakubona. Ekatse muna mujyango anze uri ngaho mu rugo be bagirizoro giza ngira abandi Eric ari ngaho mu rugo no mujyango wiwe kazwi ngaho mu rugo bategirizoro giza karabere ngaho epo yanze tibanze yakumvise santare hariya mwigenda na santare wundi ngaho mwigenda ati ni mikomere banze yabumvise mu girizoro giza ikora bagabiza hakere ngaho mu kinindo wa mutama birungu ari ngaho mu kinindo ategirizoro giza ikambone ana muri vetu ruwati banze yakumvise bana yawita gati Ekatse muna wa mutama bunwana wa ni wehe nari magamba tigirizoro giza reka muri Donavine ngahe mwarutiwe wahengamye misigaro ari ngaho mu rubuga tigirizoro giza mipuba ngaho oye muri Asiatike atigirizoro giza byenya ngaho muri Asiatike atigirizoro giza tongwesi atigirizoro giza sakiro damuru ari ngaho ku mutupe ari tsine ari ngaho mu busoro cege na remi ngaho oye na kirenge atigirizoro giza Ekatse muna hari yae kasura heba muri Kenya atigirizoro giza Yeronimu ari ngaho mu Rwanda atigirizoro giza Jerome hari yae atigirizoro giza Reka muri sangi mboni ngena izo sita dendo ndikitiye ziba zikagera ati banda ya mugirizoro giza buhanze arabakunda cyane abo mvuze nawe ntavuze bose ati banda ya mugirizoro giza
0: Sawa turagushimiye
1: Girizoro giza mutamu